kabi kabi kabi hey sawrati awrati nyame ayeme anida suyi ani mi ko na be ya me ye ye o ye ni u ba re minimo sa atoda ewia si ewia si amani atoda na adosu minia na suwrati ye wo nyame bi.